0: Sa kaliwa, mag-ingay tayong lahat para sa SB.
1: Yeah!
2: Saka na naman! Wag na yan! Kaibigan! Pakinggan naman natin ngayon, isang minuto!